0: wanna la jang shpoe dan re mudun na lingyi mi si ki pina ga do mi shin la ngwa lak san shiga bai bang dan na
1: mi ju san nan shin la thai je la amyo sha ni kun tum khul ngai zon mi khrom kun nan mu zum lam lu mon nan tha rao jom shkon de ni mi si jin pina ga do mi shin la
0: Tung kung mung tu si jin pin, king kong a shit kuning, stas ni tai shim nga ya shin ni gwan na, shikru ya shin ni, ne mung gugo, jeps gwan rang kang mugulon na, shong de na, mi ching yo lam mlap, lin mching tuan ngoi, mudung shin shpan mu, wagulo ai shloi, mudun shpro tatai. Amyu shang a shra, mudup kang zipo tungo, anti mung dan na, zipo kram sam bot re. Amyu shang a shra, mudup kang zipo tung na, gomong tia tatut kisini pe, a zom kikin gom din lan na. Zipotong daipe mtun na glo shtup khatwa. Amyusha mikrum kikin gumdin lu na mtu tushma khatwa. Amyusha shiku kainu si zon, jit rum nga lu kra, tushi changwa ra ai, nga ai. Shigam dat nga ai kop nuwa punao ni kamja ngam ni. Mukhan mungu ishpoy adian baidu ra ai. Ndai lang na mukhan mungu ishpoy adian tha, mnao boi khan kwan shpiyo ai mukhan ni bangtan na. Shong nan e, ong sao lu, zeng tung gam. Mujibrang di, jom shungwish biodan nai, menawun sien nguayam kwan, jom datka.